0: Ichan Kurt. Why don't we begin with a little bit about yourself, your musical journeys, and how you came to be part of the UP Clarinet Ensemble.
1: Hello, good afternoon. My name is Christian Lorenz Suarez. Nickname ko po is Ichan, so everybody calls me Ichan. Currently, fifth year ko na po sa UP. And UP Clarinet Ensemble, it was Sir Jason's idea na magbuo kami ng chamber. Kasi in UP, we don't have that much chamber-like subject. So it was a great opportunity for us na makapag-perform lalo na sa The Old Pentagon Concerts. The members, bumubuo siya ng estudyante sa UP and alumni. The 13 members po, andun na po yung students and alumni. But majority po is students. Ito po yung first performance na nagbago na po kasi yung name. Kasi dati po, meron na rin po talagang ensemble. UP Clarinet Ensemble po siya. Parang last performance is 10 years ago or 9 years ago. Sobrang tagal na po. So ngayon lang po uli na po. Lahat po ng naka-enroll sa subject po ni Sir Jason sa major. So automatic po, nandun na po kami lahat. But it was a great po opportunity naman po.
0: Thanks, Ichan. And you, Kurt?
2: Yes, I'm incoming third year sa UP po. And yung UP Clarinet Ensemble po namin, yung pagsali po namin sa mga kabatch ko po, tatlo po kasi kami sa batch namin. Ang nangyari po nun is parang we have free time po after ng class namin. So, nagpa-practice po kami and then hanggang sa sabi ni Sir Jason, sige, buuin ulit natin. Dahil every week nagpa-practice po kami. So, wala pa po kaming target na concert, ganyan. Pero, practice lang po kami nag-practice. And then, dumating po sa time na nalaman po ni Sir Richard, kinano niya po na, sige, gusto niyo mag tayo sa concert sa Manila Pianos. Yun po yung concert namin last. Naging maganda po yung naging kinalabasan ng concert namin. And then, meron din po kaming upcoming concert, pero wala pa pong date. Mm-hmm. Pero naayos na po.
0: So, Kurt, how did you come to play the clarinet?
2: Kasi po yung parents ko po from my grandfather and father and my uncles, they played po talaga ng clarinet. And we have band po, marching band. Bata pa lang po ako, nakikita ko na sa kanila. Gusto ko paglaki ko, magiging ganito rin ako, makakatugtog din ako. And at the age of 12 po yata or 13, nag-start na po akong turuan hanggang sa nagtuloy-tuloy po. And yun, nakapasok po ako ng UP. Masali po ako sa mga events po like yung mga Philippine Youth Symphonic Band, Orchestra of the Filipino Youth, and hanggang sa naging nag-UP na po. Yung brother ko po, kaka-graduate niya lang din po ng Conservatory of Music sa College of Music po, sa UP rin po. And clarinet din po yung kasali rin po siya sa UP Clarinet Ensemble.
0: And you, Ichan, what's your clarinet story?
1: So funny story po, nung high school po, itong friend ko, parang niyayaya po ako na, oh, sali ka dito, ganito, may scholar dito, pag sumali ka, ganito sa ganyan. So, yun po yung marching band ng high school. And then, wala po akong kaalam-alam sa mga instruments. So, sabi ko po, trumpet na lang kasi yun po yung alam ko lang na instrument. And then, nung tumugtog na po kami ng lupang hinirang, meron po akong narinig na parang bird sounding na instrument. So, parang ibon. So, nung nalaman ko po na clarinet po yun, lumipat po sa clarinet. So, clarinet na lang po ako. So, doon na po nagsimula yung clarinet career ko. Naka-join ako sa marching band, concert band, and then eventually, nakapasok na po ako sa UP. And then, yun, tuloy-tuloy na po.
0: So, the marching band was a big inspiration for both of you. Would you say it still has a powerful influence on young people today?
1: Yes po. Parang halos lahat na po eh. Lahat po ng winds department po sa UP or MAPA-UST, laking marching band po talaga.
0: That's
1: kaya
0: great.
1: Talagang ang laking kasi na-explore po sila, parang namumulat mata po sila sa may ganito ganyan pala, hindi kung natuloy mo to, may conservatory and then ganyan.
2: Mas okay po yung nangyayari na mas yung mga bata, yung mga younger generation po sa pupunta sa marching band kaysa po napapariwara or kung ano naman, gadgets, ganyan po. Mas malaking tulong din po kasi nagkakaroon po sila ng bata pa lang po na natututunan na magkaroon ng commitment, ng responsibility, hindi as a member lang ng banda, kundi para sa sarili din po. Kasi pagdating din naman nila ng tamang edad, may marirealize din po nila na tama pala yung ganyan na kailangan magkaroon ng responsibilidad at hindi puro parang ano lang sa buhay. Hindi din po yung nakikita ko sa mga bata ngayon na member namin na pag sinabing gantong oras, pupunta po sila ganong oras. Pero mapapansin po yung ibang mga students na hindi po part ng band or anything group po. Pagka sinabing ganyan, parang sobrang wala silang interest. So parang nagiging iba yung mga batang lumalaki sa marching kasi bata pa lang nagkakaroon na po talaga ng commitment, responsibility sa buhay.
1: Dito po sa probinsya namin, mas nagko-concert po kami sa mga local area dito sa province namin. So, more na kabataan nang na-expose sa gantong tugtugan. So, nahihiwalay po sila sa gadget na araw-araw na lang nag-gadget. So, yun po yung kagandahan po ng marching bands sa dito po sa Pilipinas.
0: Did you feel that your band background gave you an advantage when you entered conservatory?
1: Personally po, nakatulong po siya na maihatid po ako na ma-expose po ako sa mga ganong bagay. So parang natuto po ako kung paano magbasa ng sheet music, ganyan-ganyan. And then when I tried the PYSB camp, the light camping po sa Makiling, so yun, laking tulong po ng marching band ko, nakapasa po ako dun. So dun po nagsimula lahat ng, may ganito pala, UP, UST, so pwede ka pumasok sa ganyan. So nakatulong po talaga ang marching band.
0: How about you, Kurt? Do you feel that it helped expose you to the kind of music that you're playing in the conservatory?
2: Yes po. Laking tulong din po talaga yung pag-aral ng music po talaga. Hindi lang po siya basta aralin and then maiintindihan mo rin lahat po ng mga composers. Dahil nga po sa pag-aaral din ng music, mas laking tulong din po pag nag-aaral ka as academic naman po. Mas kaya mo mag-focus and yun. Kasi hindi lang po parang music practice. Natetrain din po yung brain na ganito pala talaga dapat kailangan focus and paano magpa-function.
0: Now, an all-clarinet ensemble is such a unique group. What did you find particularly enjoyable about performing as part of it? Ichan?
1: Okay. Nagustuhan po namin sa ganyang performance. Sobrang rare po i-perform yung gantong group. So medyo mahirap din po makakuha ng tao, so kasi di po nila alam yung mga ganito. Pero yung kagandahan sa gantong performance kaysa dun sa mga standard like ensemble orchestra ganyan, naiiba rin po yung parang interpretation ng repertoire. There's a arrangement and then napupunta po sa ibang sounds. Nagiging clarinet po yung original sounds for violin at ganyan-ganyan for arrangement for clarinet. Parang naiba po yung sound ng repertoire.
2: Yun nga po. Very rare nga po yung ginawa naming concert na yun. Since yung mga piece po naming tinugtog, may kagaya po nung Bach, which is from organ. Pero ginawa po namin sa clarinet. Para po kaming organ na tumutugtog. Pero clarinet po yung gamit namin. Sobrang naging interesting din po talaga nung concert na clarinet and sound. Kasi po, hindi siya common pagdating sa lahat. Nung una po, mahirap. Isip namin, piano piece to. So, paano natin gagawing tunog piano tayo or organ? Paano natin magagawang ganun ka-simple? Parang ang hirap po nung una. And then, so practice and then yun, nakuha naman po namin.
0: So, your program has many kinds of arrangements, no? Were you the ones who made the arrangements, si Sir Jason ba? Or were there available arrangements for the ensemble?
1: Bali, mixed po siya. Meron pong available na arrangement po talaga. And then, meron pong arrangement na binili po ni Sir Jason online. And then, meron po kami isang pyesa, Lahing Kayo Manggi po, na ako po yung nag-arrange ng pyesa
0: Nice.
1: po. So meron po kaming isang sariling arrangement and then mix po yung merong binili and then merong available na po talaga.
0: How did you find adapting that San Pedro piece? It's quite substantial.
1: Sobrang learning experience ko po na mag-arrange po ng ganong klaseng group. Sobrang haba po. Very limited po yung kaya kong ilipat na tunog na nagmumula sa orchestra or banda to clarinet ensemble. talagang learning experience ko po ta. Ang medyo mahirap po yung arrangement. Kung i-compare po natin sa SAGP, parang almost complete na po siya talaga. Like may soprano, alto, tenor, and then bass. Complete na po talaga yung layers of melody and harmony po.
0: What was your favorite piece on the program?
1: Siyempre po, yung arrangement ko po. Ayun po, yun po daw yung favorite ko po.
0: I should ask her. On the
2: Yun
0: program?
2: Din po, yung dahin kayo mangi and then yung a picture book without pictures. Napaka-imaginative po nung pyesa kasi kahit parang siyang paulit-ulit pero sobrang tricky po pagdating sa amin. Pero pag pinakinggan, sobrang relax.
0: And the audience, ano yung nagustuhan nila?
1: So, yung mga colleagues ko po na nanood, nagustuhan daw po nila yung lahing kayo manggi, ah, syempre po. So, yung sa mga audience naman po, parang halos members din po ng marching band or concert band yung mga nanood po. So, yung iba po invited, so ganyan nanood. Nagustuhan po talaga nila yung original piece po for marching band na nilipat sa ensemble. Parang lahing kayo manggi po talaga yung highlight po. Yung
0: Lahing kayo
1: highlight po
0: manggi
1: talaga.
0: for the win.
1: Yes po.
0: Would you persuade young people thinking of taking up music to learn the clarinet, maybe over more common instruments like the violin or the piano?
1: Kung dito po sa province, kung ipe-persuade ko, hindi ko po siya ipe-persuade na mag clarinet po talaga. Like, sasabihin ko po, oh, gusto mo ba mag-start ka ng clarinet? Sama ka muna agad sa band, experience mo muna. Kasi parang hinahayaan po namin na magkaroon po sila ng in sarili pong magkaroon ng apoy sa spirit po nila. Hindi po yung ipipilit na ganito ganyan, game clan ka. So hinahayaan po namin na sila po yung magde-decide na parang yung magugustuhan po talaga nila. In the long run po talaga yun yung magi-improve sa pag-playing po ng instrument. Kaysa po sa parang forced
0: Right.
1: teaching or something yan.
0: So just inspire them like Kurt was inspired by his family members, right?
2: Depende po talaga kung ano yung gugustuhin ng isang bata. So, pwede po namin, sige, ito ganyan. I-introduce po na lahat yung instrument, hindi lang po magpo-focus sa isa. So, darating din po kasi sa time na dapat pala ganito na lang yung inaaral ko or kasi may time po na parang dapat pala nagganito na lang ang instrument. May ganun po ako sa akin dati before po mag-UP. So, parang mas okay po na sila yung mag-explore sarili nila. Pero hindi naman po parang ipilit.
1: Dagdag ko lang po dun sa kung mas maganda i-encourage yung mga bata sa winds. Ngayong sitwasyon po, I think madami na po talagang tumutugtog ng wind instrument. Hindi lang po talaga sila nagpo-pursue ng karir. Lalo po sa mga probinsya, yung mga matatanda, ibang trabaho na po yung kinuha nila. Like hobby na lang po itong pagpapanda. Ang i-encourage ko po na magtuloy na lang sa conservatory. Instead na puro yan, happy na lang po.
0: But you would at least encourage young people to join the band.
1: Sa tingin ko po, at least once in their life, maka-experience po ng ganun po. Kahit hindi naman po yung sobrang galing, like maka-experience lang po ng mag-march or mag-concert. Ibang feeling po talaga yung mag-perform. Hirap po explain eh, pero yung inahanap po namin feeling na yung nagpe-perform po sa ibang tao and then yung reaction po ng tao, yung po yung feeling na hinahabol-habol po namin mag-perform po sa other people.
0: Kurt, for you, what does the marching band bring you that you can't get anywhere else?
2: Sobrang nakaka-proud po talaga na tumugtog. Yung every year po may grand parade. Kasi town fiesta po siya. So, every poblasyon po or mga nambayan po, may isari-sarili pong banda na inarkila. Yun po yung paparada po as i-represent po yung poblasyon nila. So, 10 to 12 bands po yun. And then, siyempre po, kami po yung unang banda sa pinakaunang line po. So, sobrang parang nakaka-proud po talaga yung pakiramdam na gano'n. Kasi yung mga kaidaran ko, kaklase ko, nakikita po nila ako na pumaparada, ganyan. Alam mo yung instrument. And then, kinabukasan, after po nung fiesta, pagpasok po sa school, kakamustahin po ako ganyan na. Anong pakiramdam. Tapos, pagdating po ng bakasyon, yun po yung pinaka alam mo na yearly na pong nangyayari na pagdating ng bakasyon, sobrang daming bata po na mag-aaral sa banda namin. Doon namin i-encourage kung anong gusto niya. Hanggang sa tinuturuan po ng magulang ko po, for free po yung pagsali po ng banda. Kaya parang wala po talagang gastos. Ang nagiging gastos lang po nila siguro yung pamasahin nila, and then yun lang po.
1: Minsan po, tumutugtog na lang po kami kasi namimiss lang po ko. Kunyari, matagal po nag-rest. Namimiss lang po ko. Kunyari, matagal po nag-rest. And then,